0: 그날 오후 집으로 돌아온 엔젤이 곧바로 시작한 것은 바로 한국어 공부입니다.
1: 반 친구, 클래스메이트, 칠판, whiteboard or blackboard, 책상, desk.
2: si Papa po kasi, nagkukwento po siya ng experiences niya and na-open niya po sa amin na how yung big ng gap po ng Philippines and Korea when it comes to opportunities. And ayun po, nasabi niya po sa akin and parang na-motivate po ako na I want to study there and I want to work there then for my career and for the opportunities na pwedeng i-offer po sa akin ng Korea na wala po sa Philippines.
3: 마스크. 마스크.
0: 막연하게 꿈꿔왔던 한국에서의 대학 진학.

0: 그리움의 끝에 드디어 마주한 가족. 벅찬 행복은 눈물이 되어 흐릅니다. 식당 안은 어느새 눈물바다가 되었습니다. 1년 반 만의 만남. 세 딸은 훌쩍 더 자랐고 더 많이 예뻐졌습니다.
1: 24 hours na biyahe.
2: Pero hindi wala akong idea na na darating sila. Hindi ko rin expect na siya palang nagluto. hindi ko pa maramdaman ngayon, pero masaya ako.
3: Kung ano yung hirap niya pala pag umuwi siya, 24 hours na biyahe bago lang makapunta sa Pilipinas. Tapos nakita ko rin na maayos, masaya kasi maayos yung kalagayan niya dito.
4: Kasi siya po yung nag-visit sa amin sa Pilipinas, parang naging baliktad na po na kami po yung bumisita sa kanya this time.
5: Mix kasi. Nagulat po ako kasi yun po. Tapos masaya po kasi nandito na po ako.
6: Masaya po nandito si Papa.

Wala ako sa tabi mo na mag-aasikaso pag nagkasakit ka. Hindi ko man madalas sabihin sa'yo na namimiss kita, pero